Hola, ya yo, hola, ya yo, hola, lo, ha, mi ya yo, hola, me mamba me ye hun chi me le do a da ho la ni soi lo soi a cha ho ne sa do ma bo ma le o e go ji ho ne sa do ma bo Wa de che pi ho ne sa ma ma bo a cha go ji nge ho ge che la nya Wa de che pi nge ho nge je je ga la nya ni soi soi nga ha la ju Peja male oe mechi la ju peja La ju peja bai masale La ju peja cho balom la lau ni soi le Soi Yedu no sa lanu La ju phe ja sang a Nga sa no la ne phe lu ya om ya ni so e So e Ya du no sa lo no Gu cha ho e sang a Nga sa no a yi Phe ho ma sang mi ya Cho ba mu mi khan ya yo ni so yi lo So yi Ya du no sa lo nu Yo gu nyu Yo gu nyu sa pa ya lo nga le o e a yu nyu Sa pa ya lo nga le ni so yi Bilong a salang e Jogu nyua sapa maya miale oe ayu nyua Sapa maya miya Nanyang we salang e Jonya anyi nyua sanga yalo Angale ni so e Nasa we salang e Sanga maya miya cha ba mu mi kha ya yo ni sai le sai ke ba ba da khu se pu cho ma kha pha phu ja ma ji da chi a cha hu cha thi jo nya le lo we la chu cha thi jo nya le lo ni sai le sai ye lo ni ji ja ni ya na ma kho the o ja ja na ma kho the o Ya da da te ma la chung we o Ya san si nga nyo phe o phi ma san si nga nyo lo e phe o Sa e nga ha mi se se o yo se o ma ngơ Nga ha mi se se o chua se le lâu như sợi sợi là cho những gì nhắn
미야 피아 먹고 태어났어 피아 먹고 태어 탁한패마뇨로 하던웨요 나하미세세어 청세어망어 나하미세세어